Hadin yon tirwai na kaflim chameli, irwab de ipto bhakere man, wai janena. Tehni pop temich pi sa virwai na kaflim churali yahe tumne, irwai wad ipto churali yahe tumne.

0: wo u penik pensa ya ke beramau. To na kata ka dau, wo penik pensa ya kata ka sengi ke wasdangki wo wia kelam, nei ke benta ke wo penik pensa ya ke beramau, ta se na kong ika le kata ka sengi, ke santri yang benai jun, but the kot dia ka kam ka World Environment Day.
1: Nei ita mai pen man ya ka United Nations, wo sing ne wo ke hak ni ka sengi, ke santri benai jun, kam ka World Environment Day.
0: Ke United Nations hadin wada yo ko ye ke jing sedang yong ni ka be ram au yong yu si na ke jing le yong ihi kam ki nong chong chong yong ka kam wa yo pi ke umba mundi de stang ju clear um hoy de u di ki um ki wa de stang ju clear ki lom ki wa de stang ju clear ki lom de stang ju len klam de klam si bu un ki karkhana ki wo mi ha ke ni ka portai bat negeri ki karkhana penmi ki kata dem go je clear da kata gade go sun binan mar go sun binan dustang ko la hagani ki pertahai te go sun binan ka moda yo bi ka ni ka moda tip bi ka ni jan em hi na perdi yong pi ko tip le wa das dang ko uchet o stop le das dang u duna kam te gi de kot yong ko United Nations hadien wala parkat ki ki ya gani ki jingman yong ko be rama him gi de gani ki buti wo sin ya ka World Environment Day wo aging kai wo aging personal tho ye gi no chong chong yong ni ka parthai kam nu le na ka banta wo yoda ya ka be rama ho yong ni
1: ha de snya ka ma kana pi in tu wa a ha ki ni ki sngi de yo e wa da sdang gi ki long ki wa u
0: je
1: clear u selan ga ma ong pi ma ta yo le wa da sdang ga u kta ya ka be rama ho yong e kam jo le la da duna uslam ta ki heli ki hator yong ile do u cham chitom gi nong ram u ram
0: te
1: ha da du na gum te na ke liang yong ka office yong ka forest department ma jo ur ke bi ka ma ka ni ka world environment day manus nam ne ha u news nam ki ka ga team ne ka mat padain ka wa pmp u e he ya to wa ka world environment day
0: kong ha jing to u ga ta ka jing kli yong pi la jan man usnam ke office yang I ke wati pertuit kam ke office yang u divisional forest officer social forestry division juai rakiti kenai ke agen ni ke world environment day tapuk ke division yang I ke am hini hajuai am I le sandili ki range office ke office yang u range forest officer juai range ke office yang u range forest officer clearyat range u range officer yang ke amlaram range Urain Forest Officer yang ke Changpung Range, Urain Forest Officer yang ke Namdong Range. Di warok santili ki range, komod ki range office. Rengkat waga division. Rakiti kenai ke agen di ke World Environment Day, lejan manusia. Di haka jengi tok kentu ke jengi kelik yang pi ke wong pi le wagi ke team lene ke mat pedeng. Yang ke ni ke World Environment Day. Komut yang nusnya mahaja arah pun runa.
1: Yang
0: nusnya mahaja arah pun runa. Ta ka United Nation hau nusnya. De him ko ya kani ka team le ne ka mat pedeng. Yang ka World Environment Day. Ka wa ongkam ni na. Inspired by nature. For climate. For our future. Le ne le dapung kalai ka de yang penanong. Ya kani ka team yang ka World Environment Day. Kau mut kau aiman sim ye i daga bayi ramau. Nak benta wau yudai kau sun benang. Bat nak benta kau men statement kau wi kejengi mungjongi. Telah berkat bah iya kini ka team le ni ka mat pedin yang kini ka World Environment Day 2026. Man kau ka team kau wa kau em jumut.
1: Kau
0: wa jrong kau wa yar ada kata-kata. Berkat pi kau aiman sim ye i daga nation tu. Da ka bay ramau but na ka bay ramau kta ko ye ka climate but ka jing kta yong ka climate pan man ko ye ka future yong e ko wa tip kam nu ma am step ngoi la da I hi mye I ute la kam ya ka ni ka jing le pathar I ya ka bay ramau ye boy ka man step ko ngoi yong kam dam ki kon ki yong e ye bo boy pathan ka por ko chitom ki
1: ho ma to hi kam ong phi nei bha wa da ka

0: Oh, he wow, im sen e. Ne bha ka de yam ra sa si go. Ne bha pun di hi ki bro, ki wo pun jot ya ka.
1: Pencet ya.
0: Emi le ha ka hi, rang pun jot pun ya ka he. Ne ti dao de sa suk wa e pi ka ni ka thi ma ka wa kam wo ong pi ka wo pun da ka be ram a wo sna ni e. Kam ha ko pon nan ka ru kom. Ne ki program ra ke pi ya ka ni ka World Environment Day.
1: Tegani nagaliang ka office yang I ka office yang divisional forest officer kam ongon tu na usnem chus nam rakhi tiknai ka agani ka World Environment Day. Ta hawaru ki iya kani ka Environment Day rakhi iya ka dago panman iya go bon ki program kam gi awareness program hagi chnong ki thao panman awareness program I hagi score but hagi ni ka awareness program khot iya kini ki nong hikai le ni ki resource person ki was start u aging hikai ki buru ki was start wo aging hikai yi nong chong chong wo yi khna score aging hikai yi ki kham tam kam nu upne pansa I ya ki den ki prao o mo pam pathar yi ki ne ba ka mat phi wa ki den hi ye rap ki I ki ukso ya ko mba mumde na norite ki resource person hi bor bo jo ai gi ji kai mto du kat ri ye ki den ji se hanre ai ji kai gi le kam nu u ya da ye ni ka khanda ko si ap ta ko wa I e mi ne ba chubo la da I hi le glumar I ye ki lom gi wa ti glumar I gi lom gi wa ye u ong wa ke ti ko khanda o nam cha kit kai por ai por slap kham dam hi por yor mu jo slap cha ra go ko um slap ka ni ka khanda o ye u ong ka khanda ko sbo ta mna po hai po lio sa ra ko ta ta sa tar khaw na su gi mo don ni ta kam te ka awareness program ni jo ro khi ya ka ha man ka wi pa ka wi ka world environment day ta na lo ri ta kong ka jing ka li gong phi ko ka li phi nga kam ro khi ya ka ni ka world environment day te jo open money le ye ki kin cha competition hai ki wo bon ki score ki competition kam ka essay writing drawing and painting competition extempore speech will give it one activity le ne competition ki war related to the theme of the world environment day ko em ka jing to wa ka theme yong ka world environment day yo we po us nam ta ka mo khana ye phin ong kong wa nin ha jwai da pan man gi ka football ka football ko wa em jing to wa ka ne ka wa ka theme yong ka environment the changpung wan nin dang step ru ji step da panman ki ya ka ni ka world environment marathon 2026 the amla na pardi yong ki ki nong ya phet ya ka marathon ong ki run for nation ong ki chwa wo phet ki am ki khana ki wa ka ba da ga ta kan tien ko ong run for nation mari ong ki kam te mari run ki but ha ka ni ka marathon ko le nin ha changpung da le eka yegi khna chamrang le na pramer pongkut eka cha changpong ba digi kan taiwan sdang eka na ka la changpong college ba pongkut cha changpong he jo ithao ha ka madan hula mos e madan football te ha ki wo bun ki program gi wor ke ya ga ni ka world environment di jo sa mi le eka prize gi nong job ba ka prize le na ka bentak participan wro untuk dukat igi nong job ogi nong job terap kerpang igi ro kada job ki thandrai ki participant waro jo ai ki ka prize tangwa tur dukat te hawar ki ya ka world environment day iwa khmat ti thong de ni iwa khmat ta thong de ni jo thong de ni la kam du kam num du na ya ka chispa em ko por ko thong hadu san spa tre le ni nyau spa tre ha ka wi pa ka wi ka celebration ka war ki ya ka world environment day te ko kam gi ni kong ki ki kinja program ka wi hi ra ki in a ya ko world environment day ti dam bon gi bit wan le tang wa bo men por ong ya klam ga ni por ka nai pe ni por te tang gi te mul mala ka nai pi ko wa e kam ka office ra ki ya ko world environment day
0: ha am andas nya wi wa bon gi te gi jing ra ki pi ma gi te gi benta gi wa le pi lung ba ka football gi marathon ma ta lung ba gi ni ki awareness program go pe ro pe ta ha din gi ni gi jing par chang gi yong pi wo pa sya tho gi bro ka man wo ye da ye ka be ram au ta upm hi ma gi jing ka la ni gi jing chim benta gi bro ha ga ta

0: hakajin cham jonga hakari ka kam gonga kre o le ne kamun on kre yong fresh department boni jing e we ichami ko jing e kunong kong te hawa thong yo din din we im nakabanta we im hab ejin sumari ta ga te ko we ko wa cham jing e ba i wa hawa thong yo din da wa ko ejin sumari le de klem ju sumar klem pe utaw din ya po ta ko nuksa su kam ha yong mo kong le da thong yo sun tu thong e kam tu klem sumar ham yo ti utaw din u emo ta ko ni ga jo chem i cha lom cha wa che gi klo yong lang ha gi thaw yong lang le gi gi klo sa man ha wa thong i ye gi nu gu nu gi din ha ka jing e ko nong kong to ka jing e ko ye chem i kam lu open i mo wa din ta ko ar wan hakjing bersang yang iwo penek pensa ya gini ka beram au kamu ong no yo o wa ka mindset yang leni ka ka jimut jim perkat yang wa bon walang leni ki nong chong chnong yang gini ka chnong ka thau yang i ku am ini ha hajwai leni ki am haki chnong nong kandong wat ha ka district wa ka state mekhalaya hi woro ko wi nga yo o wa stin bha ka te ka jim perkat ki na ka banta ka beram au perkat pidang am ko por ko wa lai ki chalom chawa kam tu ra ki ilaitar ra ki idikot thang pathar gi gi lom giwa kam ta me bor tlang ta ka ni ka jing thang pathar gi gi lom giwa cham chi tom ba i kam ki nong kre yang go office wo wi le par cha i ga ding he bor tlang kam tam ha ki ki plantation ko i le i le ni ha ka plantation yang ki blusamen but ha ka ha ki khlo yang lang la ta le ni ha ki road srok nagapos ko po cham jang e ne ba gan ni ki jing thang klumar ki bru yigi yaki lom gi wa te dang am le chi bon ji ki jing e gi i cham mi ha ga wa jing par chang yong i kam lu open ne pen sa e ne ka be ram a te nga nga yol ti wa ki jing par chang yong i ka ni te rong kat wa ka te ka awareness program ki i le i ki activity ki bo bon ki i le i ne ka ban ta wa i jing i ka yi ki nong chong chong yong ni ga sik yong i ki yol ti o jan master ma ko bi tang ba ka ni le sdang hi u uchia da stang gi u ye kre lang wo ga office ngi na ko banta wo pne pen sa ye ne be rama
1: to hi ma ong phi wa gni ga jing thang pathar ye ki long ki wa kham tam wa ki tu ki bru ki wa lai chu lom chu wa ma ga ma ong phi i vi don he e chmak ting kat ong gi ta ye u poi ha do ga jing ji wa sa se tu ka ding por ga wat jan gi yung ki am se jan gi charot ki tu ki lom na it's come wa lengba ga ni ka jing e awareness program ge yong phi chiki bru lengba ga ki jing batai ge yong phi ga mono ya dai ga mariang ma tanga yo suki pu suki ki bru do sia tho ki ki le do u ya dai ki ye ga mariang dei wa ka mo ong phi do u thung gi wi bru wi u dei u thung gi ka bon yo ge jing toy na ne ba wa chbu le am ka bon ngut ki bru ka ka ta ta li ki dei thung em ki bur kumpin tang thung te la de bin ki tang uwe au pam smak ki banyo thung ge u pam gi chibon te li thungan gi uwe
0: tang wilam thung
1: au tang wilam thung ha ha ha tang at least la de bin ki thung tang uwe ke te to jing ker khu na ta ma ge jing par chang gi yong phi open ne pa sa ga me ram au ki ka ge jing thang ge jing ang nor ge yong phi ha ye to wa ye dai ka
0: te chwa wo po je ge jing li ma kong ko wa ong bi nga ge jing ang nor ge yong nga dan dia kejujung anut dong i kampo office ng i wo penek pensa ya ke berama ta kwa u kana i phi khajet kong wa hadien ki kat tu kat ni ki por ki ida por chang i u ai ki kenja awareness ha le ne ki jing ka bai pat ba kam tu lamba ki ni ki tang hyang yong chnong ga mo ong i le ne ki ni ki sound system yong chnong te yo ki bru sang ki u por khat nagabanta ka environment kyong ki nagabanta ka taka sabdong sa kun kyong ki das dang gi le usumar ka taka sabdong sa kun kyong ki but usumar gi le ka taka beram au kyong ki te kat kam gi jing cham yong a pathan gi kam tam gi khana gi khana score ka ne das dang gu che yo sar bieng gi ka ne score le plus na i gi ki nong kre yong go office tanga yo wa gi ni gi pat ba wagi kena score das dang ki upar khat nagabanta ka environment nagabanta ka ka be ramao da wan ki office yang ilu pandin yu thong ding

0: but the one gile chi i volikor pat i wo thong den i i ki khlo ki kjam ki yong ki go mot i ki lom ki wa yong ki lom ki wa ki wa slen ki yong ki the one gile chok office yong in na ka banta wo panjing rap ki wo thong den i ki thau ki ba yong ki ta ki jim pasang yong i to pasang i ha what i go kam ka tele ka tele chabari go world environment di the pasang i wo u thong den i ki thau ki ba yong ki sa ta nga yo o molumala da stang ki pa ba yong i kat ni upar khat na ga mata ko world environment di le ne ka sa dong sa kon yong gi te ka ka ji ji to ko ji ngli yong pi kong go di pi nga ka ji thang wa ka ji ang not ki yong i ha ka ji to open it ban sa i ne ka be ra ma te ka ji thang wa ka ji ang not yong nga ka mo kre apo go fresh department ko wa on do ko men sim kong ai wa ka ni ka tha go im bi da ne ka ni ka be ram ao ka wi i chong i uman ka ko wa bon ki den ki se kisim kido bat kabe ram ao ko ye open up pen biang jing am kam yang in kabam ka di ha ko umbam ko di wa ka bi to wan ki jing am kam ki wi hi yo jing am kam in kabe ram ao te ka ti ka main ang not kyo nga ka jang ang not ko wa hakmat do yo nga ai wa ka ni ka ko jing pa kyo nga wa ki nong chong chnong yang ka district kyo i wa ka me wa ki nong me kala yai wo ro wantop ne sa i ye ka be ra ma
1: ka ma das ne o ye ka ti jing trang ki jing ang nur ki yong phi ma ha ye to wa pne pa sa ya ka be ra ma ta chwa pu kut i ka ni ka program ki yi ka ka khubor ni ka message ko wa kwa phi pa sya chi pa no chong chno yong district yong i ki wa bi ka ni program ka yong i he ni por kham tam ha ye to wa ka jing rakhe wa kar pang ne ka sngi ka world environment day
0: ka khubo la de ka message ko ma kwa au open snyao che gi nong chong chong yong ka giant hills district wa maya yong i wa che ki tu ki wa snyao ye ka ni ka khubo le ni ka program gong pi wa da broadcast pi kwa o bar kar pat ye gi nong chong chong wa maya yong ka district yong i wa ki bitawan tor par khat ye lu ye ka ni ka banta wo pne pan sa ye ka be ram ao khot bar kar pat ye pi ton thong isibon gi ding ne pha ka mo ti phi gi de ni rap ki wo pen mi ek oxygen ka le air ka kho urin men se mi cho cho khot ye phi gi nong chong chong ham pam kulu ma ri gi den gi se khnang wa gi sim gi do u yo tha gu chong sa na lo ri ta ha wo par khat o ye ka ni ka banta bar ka jing kwa ki ong a khot o ye ki nong chong ong ba yo ka state me khle ya gi ong i khnang bagi khon gi kti yong yusuk ki man step ngoi tan sumar i ya ka ni ka environment yong i ka sau dong sau kun yong i ka be ram au yong i khnang wa u la i ye bo cha ti mi batan ha ki khon gi kti yong i man step man goi ta ka tin ni kong ko kubor ko yo u u pen sna le ne ka message ko yo u pen sna par di yong phi ha ka ni ka por ko yo to wa ka ni ka world environment day kawara ki ino snam chok snam
1: tama mar ban chwa sa suk ikiti ki jing batai ki yong phi haye to wa ka jing rakhe ya ka world environment day tangai yo ki lock you up ki ni ka program ki yong i di yo phi chibon ki jing pen che ni ki jing mot haye to wa ni ka sngi ka world environment day ta mark ble chibon ye por ko dor yong phi wa de wan ni chim ban ta phi wi ni ka sngi ha ka wa de batai pen che phi i wa ka mon wi dai ka mai mariang yong e ne ka be ram aw yong e ma khnang wo suk ki mret mang ko wi ki yong e ta u blau dang kur khu yu phi wo dang yo chu chu phi ka me ka phar ka chait ka khia khnang wo ye phi u pun tlo ni ki kam gi jam gi yong phi na ka office yong phi ka forest department kham tam ha ko wo ye da ya ka be ram aw ko yong e ku ble chi bon ma ye por yong phi
0: ta ku ble chi bon ko
2: Naka Akashwani Jwai Heyeto Wane Ka Sni Ka Santarik 9 Ru Arhajar Arpaun Ru Ka Sni Kawa Tip E Kam Ka World Environment Day Ta Heyeto Wane Ka Sni De Yo Ilek Pan Sniaw Chupi Ya Katantu Ka Interview Wa Uma Marbanchwa Suchiang Uma Na Forester One Office of the Divisional Forest Officer Social Forestry Division Jwai Heyeto Wane Ka Sni Ka World Environment Day Wei ka phang perdi yong ka ni ka sni to ko wa e men si ni e da ka bayram au

Kanito ka Akashwani Jwai, the kilo ro heni por pravaji, na ka Akashwani Jwai uyipten biang ko yeki program yung ka.

0: AIR at 90.
1: Kanito ka Akashwani Jwai, tahani por yupten biangi ki program, to yupteni da ka program kirwai jantia. Tanne ka janmen, da emi ya ki katukat nitali kirwai, yong uma bot ki war, wai kini kirwai to kudang dep record tamme, wai kanito ka sin ko wanengkong ko wa ina ka Akashwani Jwai, pentemi ya kini kirwai yong uma bot ki war. To yap I ya ki letali kirwai, Kirwai kuda emen se kuda e pertoi diamond same wakia open board irwai iwa ar kitau uberim we irwai ivali na uklong usko

pakani ka sen ko nang kong ko ba na ka akash wani jwai pentem ko ye kirwa yong uma bot ki war kani ka program wan ka chupi na ka akash wani jwai

Kanito ka Akashwani Jwai. Takila urok kat kam na ka studio ipor adab ich pawe je hebda biangani por iu ye ptani de ko bitwan ka program. Wai kani man kale ka program ko khat do yong ne kamet he to ka transmission ko boro chisni.